0: wie ɔbɔ sɛ yɛtwe sankua yi ɛnɛ wura ma teresa so dɛm a na dɔbolo dɔbolo hei ma dɔbolo ma dɔbolo yɛdɛ yɛawerɛhoɔ papa bi wodeɛ bɛduru ha no bible ne bɛka kyerɛ wo sɛ nnwom koraa ɛfiri w'anom ma ba a to nnwom papa wokɔa christianities chapter 5 no a 4-6 david sɛ ɔbɛhwɛ nakwa yie na wafa ne tɛkyerɛma anyɛ bɔne na wotoa saa verse no ɛkae sɛ yɛbɛka wɔ sams hɔ no a ɔse na bibia ma no mekasae na david meka sɛ awurade ma menhu me nkwa na ayɛ deɛ because obie nano no ɔhu sɛ deɛ ɛfiri mu baayɛ no anyɛ deɛ anyɛ ye ɛnti ne kwa na so ayɛ deɛ ɛha aha da ma mehu sɛ saa wɔ nipa wobie w'ano na sɛ woammie w'ano yie a saa wo nkwa na ɛso te nti na ɛnɛ yɛwu saa no sɛ na fahyɛn kɔdu fahyɛn kɔdu nyinaa saa yɛnkasa ne yɛde hyɛn no ɛkɔdu Tuko Psalm 54 to Christianity chapter 5 no verse 4-6 you know
1: o se aha se wo shiwo nyankopon bobi a
0: so wo shiwo urade bobi a
1: ntwentwen ne maase
0: ntwentwen ne maase
1: efri se oni nkwase afo ho akoma pa bi
0: wo bie wano a na wo shiwo nyankopon bobi a what did the bible ne ka kire wo gana ha obi tumo obi kogina so am urade about rock meba na wo te so am station na wo te wo wa he o meba I say what if kim kakra not ho 2 3 4 we are no catch say say dey any dey ase be ya yem fan she Tuesday no am ni pa na kwoten ho kwa wonim say why afa no ho adi ayo etete match we see ka benya the whole day nyina say shunshun an ni we shira no say etichem say 2 kwashi abose Unim se untimi nko wo se twen me ba won tra won twen ya na unim se waka fa ho adi de be firi wonu mo baba ni make sure se we de be ye juma eti na yesu kristo ka se bo james se aya ma ye nka se me ba aya ka se eye awurade pa na otu asem no so a
1: o se de wa se bo no ma
0: de se bo no ma
1: Fenyam se wanhye bo.
0: Fenyam se wanhye bo.
1: Sini se wahye bo na waama.
0: Sini se wahye bo no waama.
1: Ema wano kwan.
0: Ema wano kwan.
1: Mema ho nam nyebone.
0: Ema wano kwan. Na fa honam ni nyina yede.
1: Enyebone.
0: Sha story we am kai mkrom. Materes fo ko ba fode no myin ba chem hye mmebo ho. Chiwa ba fode no a. Akwa bi firi nkran. Granny ba kakraka bi di nachi. Oba kuromu o eja buro nyaso ekuromfo aba nkrashe ti o shea kusia no wato she nkran show ti da materas fo ba fole ne fe January na afi afi na na ewie no oko jina she sha o jina wo nyaka lol fe oni oba lol fe no firi nkran ba nti afode yi ana ye page aponchi bi ko osoro na gae no nem ne nam no so no nem ne botom te kiremo no keka che se ntu firi nkran aba pa be gina ha materes fo ba fo di ntu wantumi an to akoko ba ko mpo ablatia wane oba kese nam obeye show ye page apanchi na 150 200 going akwe keka 300 When him show obi beka bi and a 300 o going na a 300 e don banai wo fa njuro no mo sha di bedru ne fiti 1986 di bedru ne Onye krom honi baabi anwale da. Tembi okofa firi baabi. na wo mo osan de ba ne kromofo ka kire ne se kwasea wo ukuru we kwa na ba wa na okuru mu a ko wo na wi akoko a ukuru amaterasefo e ba afodi okogina dwom na oba no ko no wa sa ko wa foforo etesis onwale ontum wa okuru mu e wa wale be nwoche enim gwa that where the kitikiti bi okobi na oh say bible dey ka cha say tetrema yo jansu otumi sokwa ekese sa asem kitwa bi okeka he 300 no sa 300 kitikiti we no wenye oba bi angwale wo krom hoda sa 300 kitikiti we no 300 kitikiti we yo wenye oba bi angwale wo krom hoda beduru ne ekrom mofu obu ni sansani usha e techrema ni techrema o na koso sa problem na yiri na keka ase ufri nkraba nti wanti mi anta akoko ba akumpo na no so de ni techrema keka 300 no no ye mistake akata me dru 200 na koso ka 250 na ke obi so abesoso na 300 de sa gba no di bedru ne etimato 12:30 says no he be a look no na kan Luke chapter 23 verse 39 ho etimato 12 no 36 no Jesus Christ ka se nshemunu bi a be firi di pa nu mu be ba no obedeng nshemunu bi a be firi di pa nu mu be ba no obebusu aten nshemunu bi ala eti sokko look na 2339 am se yen kan no a kan ye mam
1: o se na nbaro yefo a wasen wo mu ba ko ya no se
0: aka quotation mienu ne e se yesu no ye de ne agbon finfini ana ba ko ba ha akronfo o ana wo mo mo bo ho no ba ko e ka se
1: enya woni kristo no
0: enya woni kristo no
1: je wo ho ne yen
0: wo bo ba bi a bo ba bi e na me so me mo mba bi ana ko bi na no no se wonya woni kristo no jo na ji yen to aso e
1: o se
0: ah
1: na oba ko no bua oba ko no bua no kan anim se
0: ana ba ko nso ono so bi na no ana ono so kan anim se
1: wonso wonsuro nyankopon
0: wonso wonsuro nyankopon
1: se wo afobu okuro ya le
0: se afobu e de ya kromfo na ye de amayen
1: na ye de de
0: na ye de de
1: etene pepepe
0: etene pepepe twaso
1: na ye nya de eseye ne ye no
0: ye de eseye ne ye no ene ye nya
1: na we yi de
0: na yesu yi de
1: onya mfumsoa de biara
0: onya mfumsoa de biara twaso we
1: na oka se
0: ene oka se
1: yesu
0: yesu
1: se wo ba wahini emu a
0: se wo ko wahini emu a
1: kai me
0: obi anu masam he obi a wati bodi awi a okwa tamuom obi e na no Yesu wenye bwani biya. Yadi ya nisefata ye. Ti Yesu. Uko wahini ye mwa.
1: Kaime.
0: Ewani Yesu kaa se. Ene.
1: Uwe kame hon.
0: Ene.
1: Uwe kame hon.
0: Ene.
1: Uwe kame hon opala.
0: Nenu masa mkeko. Last minute. Odi enyang kwa jie. Usu ba tina hasa. Wenu masa mkeke. Last minute ni uwe filimu. Obi abokro no wokwa tembo mo bie na no last minute Yesu say wo and now become ho paradise ti no se otini ni ni na no eyi nyansan di akwade hu nyansa se papa we de wonye bone bia osu bo ba bia bo ba bia nke bi kura Yesu be consider wo akwen so bo ba bi bia na Yesu ahu mabo Oh, Sashi will be a noom. Oh, what's your young couple by Johon? Yes, you won the two control. On Roman Shona Muna, what to me read that? Yes, you piano. I just saw damn them near Sadia and not trip up a can. Kebipan called Boa. Kiyosu won the mobile. No, no, master, or could be a yakako. Yes, you are winning mobile. Or be so dear, or could be a yano. Sasa, now no pay one noom. What that's your man? Ubia. Aye nkura bata ti se tai dua benkum ne nimfa wo dia ne fa hen wo dia ne fa hen negative ni positive aye fa na wo dia e fa Mede ye fie de. Yes, so ba kwa no one no sister panyini sa. No, come on ho. Hwe, ade we ade ade ho ho ayo. Mrs. Sister panyini sa. Ye de fie de yes wo ye yi a wo cross 20 million we so wu. We ade ye ka Christo ni bie na no come on ho. Shie kai. Ye de fie de yes busum bi si ho. Winya 35 years ya na edi unya. Say yamfo an kwatra busum so ne anworo wa. We ade Christo ni come on ho. Eti e be ye se me problem ye de be ye sa case no a. Sanko beka se ye fie de. Ye nya fote ye sane ewu. Na so me ma bere so de me ne me nyira beka he no. Na ko de aso so se se Bible ne se de eti me mu no. Na ko de aso so. Na ka urade afa so na ka sa de no no wa bia ma. We de wu mom san so so ye fie de se mfie de ni nan de ko no na wa wu. Ye de fie de ntu kwan ye wutu kwan a. Na echo. It's Ephesians 4, 27. Ephesians chapter 4, verse 27. No, Aka assembly. What's it say?
1: Na mama obon sam kwan.
0: Eti mama obon sam kwan. 49 of Ako 29 no prekona ya short.
1: What say? Mama assembly ara em frem free monum.
0: What? Mama assembly ara em fra. Again.
1: Em free monum.
0: Asema mfra ebi ni sei fashum kodu bebeko akudi eblo beblo wiase mikuru de onfa shen kodu chem no wabre ne ye adwuma ne na oda kwale oba foforo accident no benya nsa no wawu mikunu meyere onya bembe bia nwale da yakopo atue betua ne ka ne wuo kura nya no na bible sifra na asema ye no ana Omoman fra Oba ni okunu nye jai pena jumbo niya bobi yeti nimi sani yonkun say Oba ni okunu nye jaya A jumbo niya babeme niti nimi Sanke urade muwa nanka ni yere kura unke nye accident no ngu Ewana oba niso a jumbo niya beniti nimi Se bema niso sa Wanusu wampurona dem Eti omu miye nuji na ubi anka papa manu yonkun Urade tumu hwe wo mie no adwen na wasa kwan awade no a na wasa do mie no abe crash mi sei but this is CPP ma crash wo nyina ma crash shake urade din Ephesians 15 can be cha nyum tuompo wo to a kan wede no mam
1: momfa sanko hu nyum ne ayeye nyum ne huhum nyum ka sa che chere mo hu
0: wati enyum kra wo to a ubie wa no to a che huhum nyum ayeye nyum ena na David ye no ye David to honhom nyuma yiye nyum anopa nyuma matototo na em de pa honhom nyum ayiye nyum enyum kra nyansunsaso ewo nipa sitrem nyum nyum enyum so bi owia petesi pa wenye mfie bi aduosia watu kwan ablabo ni nsini yokotra burukios bebi eto petesi na ye bo meko ba bi akoje dro media ko permission bremu na sofie nipa na ye bo yikesia also to me wi apetesi ni pa Oko tre ba bi ye to apetashi aw in ye jete wuya enei ejei adami hu odoni mu no na odampa so aka ni share egonebo akuye na mkoyi ni aka mi ni mo ka mi ni mo ede de ba ye abo achichiri ye meto ye ma nyem odani mi o no wegu ma ni ma se in ma mi wuya na oto apetashi ni sa anyum no shebi nkuran Anyum no. Eh area. Bawsham kase ma urade. Eti wose. Anyum kura ponu so beta. Tonyum papa. Na Kristo ni akoto. Urade yetim minti, yetim minti yesibabu o. Hwana timu. Hwana timu. Bible na kan o Hebrews 13 says so Yakopon we ya fa. Bawsham kase ma urade. Na urade yetim binti yesima wo. Hane timo. Abu onwum na to. Ada obeye nkwan ye ho akokona ne ehisese. Ne nan no ho na wuro abasoro danu ne de urade am. adase sawa ne mo enye sane bo mi bebere beyi efrihi okasa na chacha nkwen ne munye we nyina ayashim ayinyum ene hunhum nyum enyum kura kum anyum he mesi yegina wase japa etira wase kropon a krobi tu ase fe ne wase japa re gana mesi ho ye peke abekuma se ye jira sa ye nya bi na 27 bi abepake 27 be pake na nkofo be nhia no man rashe nti akwa na ayema ti driver ni ni bie boot ade nkofo ba nche no board akoshe ho me shaka no yan komti ye jira nchen na 207 ye bo meko mejafie ene meko mejafie driver ni ho tu kwa yo ya sisa person ye sagum eko me kafa etwa to kura na wa pie dunkwa ke bia lodun dia ka e bosome ye nsa na esro dia no wapa de ko wura siete se yimakus dia bi pepepepe ye duru ho fresh asa anche bia na ye nya ka foforo de ko pie so ye ho moja punish ana meko mejafie ne na nso drive what the pass yin na na aso wo mu nyina oh babru se nyum kura wo tuma tunyuma eti mimi tun papo papa bi batu sabe tu od matere shona mo matere se nyum tu book ni bi dam papa bi wa adamleku koto sembe bo adamleku nyum papa bi nkonyim ekonyim wo

0: anuma ba biala a ekomba wo ma wo kunu wa busua wadamfo
1: Jesus
0: a ekofa nume no ha wa ba biala and then pe koso bompa yi kachira urade so fo bo ni nchao
1: yes
0: fiti anade ko onsiesio na oma utechira mafufuru Esther chapter 2 no was say na hom krokro di tiku ye no wo munya atechira mafufuru kasa kasa fufuru awurade sa enu meka sa biribi na wo keno ka kire awurade sa onti wan no mie wan no ana no pe onma wo kasa fufuru kasa de akrokro nkran hye enu mpuntio bompa ye ka kire awurade sa no men sem biala wo ana wo bi akago wo ba wo kunu wo yire so enne anopai ka kire awurade mame
1: with Jesus Christ dinamo
0: senia bafu yi nyame aye ba ba ba ba senia bafu yi rabi aye
1: Yeah.

SHS o sɛdeɛ yɛ o ɛne ɛka mu senior load a ɛka yɛbɛfiri kuro yi mo hae mpɔ ni na mo yɛ junior high junior a high sa